0: muhejeje gukurikirana ikiganiro dusirangura ibyanditswe.
1: Kandi mwe mubona wa mugeni barahamagara bati ngwino, kandi uwumva nahamagare ati ngwino, kandi ufise inyota naze, ugomba niyakira amazi y'ubugingo ku buntu. Ibyahishiriwe Yohana igice cya 22 ku murongo.

ari. Uhoraho yiyereka Mose na bagenzi biwe. Maze Mose adugana na Aroni, na Nadabu, na Abihu, na bakuru b'Abisirayeli 70. Babona Imana y'Abisirayeli munsi y'ibirenge byayo hameze nk'umusezero w'amabuye yitwa Safiro, usani n'ijuru ubwaryo iyo gyiharanguye. Kandi b'abakuru b'Abisirayeli ntiyagira icyo ibagira. Nuko birabira Imana barajya baranywa. Uhoraho yongera guhamagara Mose ngo aduge uwo musozi. Uhoraho abarira Mose ati, duga uze aho ndi kuri uyu musozi ugumeho, nanjye nzoguha ibisate by'amabuye biri ku ibyagezwe n'amabwirizwa, ibyo nanditse ngo byigishe. Mose avana hasi na Yosuwa umufasha wiwe, aduga ku musozi w'Imana, abarira ba bakuru ati, nimuturorerere hano mushitse aho tuzogarukira aho muri, kandi raba musigaranye Aroni na Huri, nihagira upfa ikintu n'uyundi azaze kuri bo yitware. Nuko Mose aduga kuri uyu musozi, cya gicu cy'igipfungu kirawutwikira. Bwiza bw'Uhoraho buguma kuri uwo musozi Sinayi, icyo gipfungu kiwutwikira iminsi 6. Umunsi ugira 7, Uhoraho ahamagara Mose n'ijwi rirenga ari muri icyo gicu cy'igipfungu. Ishusho y'ubwiza bw'Uhoraho Abisirayeli bayibona isa n'umuriro utongora ku gatwe k'uwo musozi. Nuko Mose adwebera hagati muri icyo gipfungu, aduga kuri uwo musozi awumara ku iminsi 40 n'amajoro 40, kuvayo 25. Imana ibarira Mose ibyo gukora ihema ryayo. Uhoraho abarira Mose ati, barira Abisirayeli bankoranirize amashikanwa, maze mwakirire umuntu wese aritanze rivuye ku mutima, kandi amashikanwa muzobakirira azabe aya: amazahabu n'amafeza n'imiringa n'inyuzi z'amasufe, amashigisha n'izisa n'agahama n'izera derere n'ubushenza bw'impene n'insato z'imfizi z'intama zazitswe mu gahama n'insato z'ibikoko byitwa tahashi n'imyambaro n'imbaho z'ibiti byitwa imishita n'amavuta y'amatara n'ibintu bimoga byo kuvanga n'amavuta yo kurobanuza abahabwa ibango n'ibindi byo kosa bitamirana n'utubuyenge twitwa shuhamu n'utundi tubuyenge two gutera ku mwambaro witwa efodi no ku mwambaro wo mu gikiriza. Kandi bangirire aheraho kuba kugira ngo nze ngerere hagati muri bo. Nk'uko ivyo ngira nkwereke byose bimeze mu kigereranyo cy'iryo hema nzobamwo no mu by'ikigereranyo cy'ibintu byaryo byose abariko mubikora iby'isandugu y'isezerano. Nuko baze babaze isandugu mu giti cyitwa umushita, uburebure
gumu rambararo bwayo buze bube amatambwe abiri n'igice y'ukuboko uciriye mu nkokora. Ubwaguke bwayo bube itambwe rimwe n'igice, uburebure bw'igihagararo bube itambwe rimwe n'igice nyene. Uzoyomeke ku izahabu iramuye imbere n'inyuma, kandi uzoyikikuze kumuguno w'izahabu impande zose, kandi uzuvugutire izahabu ukuremwe ibigombo bine byo kuyiterekako, ubitere ku maguru yayo uko ari ane, ibigombo bibiri bibe ku ruhande rumwe, bindi bibiri bibe ku rundi. Kandi uzubaze iminiho mu mishita uyomeke ku izahabu, uheze winjize iyo miniho yo kurerura iyo sandugu muri ibyo bigombo byo ku mpande zayo. Iyo miniho yame mu bigombo by'isandugu ntizisokogwe, kandi uzushire muri iyo sandugu ibishinga intahe nzoguha. Uzucure n'umutemere wo guhongerako mu izahabu iramuye. Uburebure bwawo bw'umurambararo buze bube amatambwe abiri n'igihimba y'ukuboko uciriye mu nkokora. Ubwaguke bwawo bube itambwe rimwe n'igihimba. Kandi uzukore abakerubi babiri mu izahabu mu mitwe yompi y'uwo mutemere wo guhongerako, ubakoze mu buryo bwo gucura. Kandi umukerubi umwe abe umutwe umwe, uwundi abe mu wundi. Kandi abo bakerubi ubashamike kuri uwo mutemere wo guhongerako mu mitwe yawo yompi, babe kimwe nawo. Abo bakerubi babe abashanja amababa hejuru, ayo mababa yabo ngo akingire uwo mutemere wo guhongerako, barabane bashire amaso kuri uwo mutemere. Uheze urumye uwo mutemere wo guhongerako kuri ya sandugu uyishyiremo bya bishinga intahe nzoguha. Aho niho nzohora mbonanira nawe nkakubarira ibyo ngushyikirije byose by'ibyagezwe ngeze Abisirayeli ndi hejuru y'uwo mutemere wo guhongerako hagati yabo bakerubi bo ku isandugu.

filime mirongo ibiri n'indwi igikorwa kuri bose ishengero ry'Adventiste umunsi w'indwi ku isi yose ryashyizeho ineguwe yivuga butumwa mu kivugo byose bihindutse bishasha aha ni ibyizigiro bitangurira aha mu Burundi muri misiyoni y'ubumanuko bushyira uburengero bw'u Burundi ibirori byo gutanguza icese iyo neguro

0: rero reka mbandanye ndagushimira acane uriko uradukurikirana no munsi rero nkuko mwamaze kubibwirwa ko turi mu nteguro idasanzwe tuza gukora kandi nk'abadasanzwe hano ku isamirizi akeza ku isoko yukuri ni muri iyo mvo rero ngomba nk'ikaze mugenzanje Ferdinand Sinzira kugira ngo abane nanje mu nteguro zitandukanye tugiye kubamwo integuro zidasanzwe. Kaze cyane Ferdinand Sinzira.
1: Ego urakoze cyane kumpa ikaze nongere ndabaramutse ndabashimira cyane mwebwe mwese mubandanya muri ko muradukurikirana kandi bepfurize kubandanya mugira igitondo cyiza cy'isabato nizere ko mwazindutse neza hano muri studio Jamari.
0: Ego twagize ibihe byiza.
1: Hariho rero bagenzi bacu bari mu bice bitandukanye nk'uko twamaze kubimenyesha abadukurikirana. Uyu ni umunsi udasanzwe, benshi baramaze kubyumva ko dutanguye ikiringo kivugabutumwa rizomara igihe kingana iki.
0: Ivugabutumwa rigomba kuzomara igihe cy'umwaka wose.
1: Ivugabutumwa rizomara igihe cy'umwaka wose. Tuitangwe mu kwezi kw'icyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu. Tukazorisozera mu kwezi kw'icyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'indwi. Dufite icyivugo rero kuvuga ngo ijwi rimwe mirongo ibiri n'indwi.
0: Yego.
1: One voice 27 mu Cyongereza. Cyangwa une voix 27 mu Gifaransa. None ni kubera iki turi ko turavuga iyo mvugo mirongo ibiri n'indwi mirongo ibiri n'indwi?
0: Yego, urakoze cyane. Iyi mvugo ijwi rimwe mirongo ibiri n'indwi dusubiza mu gihe cy'ukubatizwa kwa Yesu Kristo mu mwaka wa mirongo ibiri n'indwi. Cyumvikana ko rero umwaka uza w'ibihumbi na mirongo ibiri n'indwi tuzoba dukwije imyaka igera ku bihumbi bibiri umwami wacu Yesu Kristo
1: abatijwe. Aho rero nciye ndabyumva. Bisanzwe rero abadukurikirana barakwiye gutahura iki kintu nivuga ubutumwa ribandanya, cyane cyane ko Yesu yavuze ati ubutumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mu isi yose ngo bube ikimenyetso kibera icyabona amahanga yose. Maze umuhero uzoca uza. Aho rero ikintu abantu bakwiye kuzirikana kandi bakwiye kwitwararika nuko nijyavuga butumwa nyine ribandanya. Ubu rero tukaba tugeze mu kiringo haheze imyaka ibihumbi bibiri Yesu abatijwe.
0: Yego.
1: A rero turarikira abantu kwitegura nabo kubatizwa, kwifatanya na Yesu mu mubatizo nk'uko yabatijwe. Ari amajambo Yesu yavuze hariya muri Mariko igice cya 16 avuga ati umuntu yizera akabatizwa azokira.
0: Yego.
1: Rero namba umuntu yewe yarizeye Yesu, namba yaramenye ukuri, ni ngombwa ko wafata n'ingingo yo kubatizwa. Ni kwibutsa rero abantu ko umwami wacu nawe nyine yabatijwe, hanyuma arapfa arazuka, arahambwa arazuka aja mu ijuru. Ko turindi rero ko agaruka, ni ngombwa ko natwe dufata iyo ngingo yo kubatizwa kugira ngo dushobore rero kuzomusanganira mukanya. Aba rero twakura bagenzi bacu aho baherereye. Hariho abantu twarungitse mu bice bitandukanye kugira ngo baje kuturabira uko itanguzwa ku mugaragaro ryo nteguro y'ijwi rimwe ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'indwi iriko iragenda. Hariho rero Christian Irambona, mbega ubwira abantu bariko baradukwikena. Hariho mugenzi wacu Christian Irambona aherereye mu karere aka.
0: Ego, murakoze Christian Irambona. Turabona ko ari hariya muri misiyoni y'amabayi. Rero niho yamaze gushika, anizigira ko yiteguye ngaho abari ngaho imabayi. Mwamaze kumubona niho ari. Ego,
1: ni misiyoni y'amabayi mumpfuye apfuye bayita Mima. Rero mukanya nawe nyine ngira duhava tumwakura kugira ngo atubwire uko biriko biragenda muri kino gitondo, bo biteguye gute, bitunganije gute kugira ngo abariko baradukurikirana bumve ko ibintu turiko turababwira si ibintu bitariko birama. ibintu bihari biriko birakoreka ariko kandi hariho abandi hariho abandi Adolphe mbaza umutima nawe nyene ari hariya mu gihugu hagati bega Adolphe mbaza umutima nawe aherereye hehe nawe nyene mu kanya tuhavata umwakura kugira tumenye uko biriko biragenda
0: Adolphe mbaza umutima ari hariya muri misiyoni ya Buganda neza na neza kwishengero rya Sahara
1: misiyoni ya Buganda kwishengero rya Sahara Izira komisiyoni zose zashikiriwe nta misiyoni nimwe itarose umumenyesha makuru ijambo.
0: Misiyoni zose biraboneka ko adiwe agakiza ku isoko y'ukuri yatumye intumwa kugira ngo bariko barakurikirana isamirizi bakurikirana ikibiriraho mu bice byose ingene biriko biragenda.
1: Hariho izindi misiyoni ni zitatu zisigaye. Mukanya gatorusha twongera tubabwire uko byifashe.
2: Ishengero ry'Adventiste y'umunsi w'indwi ku isi yose ryashyizeho intego y'ivugabutumwa mu kivugo byose bihindutse bishasha aha ni ibyizigiro bitangurira aha mu Burundi muri misiyoni y'ubumanuko bushyira uburengero bw'u Burundi ibirori byo gutanguza icese iyo neguro bizobera ku kibuga cya ETS Kamenge ni kuri isaba tegenekezo rya gatanu ukwezi kw'icenda uyu mwaka turimo w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu guhera igihe cy'isaha zibiri z'agatondo gushyika igihe cy'isaha icumi z'umuhingamo muze dusangire inkuru z'ibyizigiro zibonerwa muri Kristo Yesu umwami n'umukiza wacu ijuru imwe mirongo ibiri n'indwi igikorwa kuri bose byose bihindutse bishasha aha ni ibyizigiro bitangurira
3: Samirana wa mufuga butuma we
2: Bakunzi namwe banywanyi ba radio gakiza ku isoko y'ukuri muramenyeshwa ko aho bukera igenekerezo rya gatanu ukwezi kw'icenda mwaka turimo w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu mu ishengero rya Adventiste y'umunsi w'indwi ku isi azuba ari umunsi udasanzwe wo kugurura icese ivugabutumwa rizomara ikiringo cy'umwaka yitiriwe ijyu rimwe ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'indwi mu kivugo byose bihinduka bishasha aha niho ibyizigiro bitangurira hano iwacu i Burundi bizobera mu bibanza bitandukanye bigize kino gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi muri misiyoni ya Bujumbura bizobera ku kibuga cya ETS Kamenge hakazuba hari umushyitsi yavuye muri General Conference misiyoni ya Buganda bikazobera ku ishengero rya Adventiste y'umunsi w'indwi rya Karurama mukamenyeshwa ko hazoba hari n'umushyitsi yavuye muri Divizio misiyoni ya Mabayi naho bikazobera ku kibuga cy'umupira cya Mabayi nyene nayo misiyoni ya Gitega bikazobera i Nyanza Lake ingozi naho bizobera ingozi nyene tukabamenyesha ko mwinze bibanza byose muzoba mufise umumenyesha makuru azoba ariko arakurikiranira hafi uko ibikorwa biriko biraranguka kuba bitazokundira gushika muri ibyo bibanza namwe mukazoshikirizwa ikibiriraho integuro uko izoba iriko iragenda murahawe ikaze mwese dusangirire hamwe umunezero
3: ijuru rimwe mirongo ibiri n'indwi igikorwa kuri bose

Haleluya. Tugeze mu mwanya wo gushikanira Imana, turasoma igisomo dusanga muri Malaki gatatu ku murongo wa cumi gushika ku murongo wa cumi na kabiri. Muzane ububiko ikigira cumi gishitse, kugira ngo inzu yanje ibemo ivyo kurya. Enda nimubingeragereshe ni kuhoraho nyeningabo agize. Murabe ko ntazobagomerera ingomero zo mu ijuru, nkabancuncuburira umugisha mukabura aho mukwiza. Sabe abadiakoni n'abadiakoni kazi begere ngaho imbere. Nzokankamira urugi ku bwanyu, nikonone imirima mu ndimiro zanyu, kandi mu muzabibu wo mu ndimiro zanyu nutorumba ni kuhoraho nyeningabo agize. Kandi amahanga yose azobita abanyehigwe, kuko muzoba igihugu c'igikundiro ni kuhoraho nyeningabo agize. Abadiakoni n'abadiakoni kazi begere ngaha

reka dusenge kugira ngo aho abadiakoni n'abadiakoni kazi bari ku mashengeri wabo bashobore gutangura igikorwa. Mana yacu kibirenge kizima wowe uraheraho mu ijuru turagushimiye nuhabwa icyubahiro. Kigikorwa tugire dukora imbere yacu turagusavye ngo igihe umugisha ni mu izina rya Yesu tubisavye. Amen. Mu mwanya wo gushikana turasavye maskwa ya gatunguru na grace gihosha na maskwa ya kamenge bashike ngaha baririmbira Imana murakoze.

Dusenga Imana turagushimiye Mana nziza wewe icaraho mu ijuru turagushimiye ko adushoboje gutanga n'umutima ukunze turagusabye rega mwami uduhe umugisha wawe kuri uyu munsi wera w'isabato ni mu izina rya Yesu tubisabye amen.

0: Alo.
1: Alo.
0: Ego mahoro cyane.
1: Amahoro.
0: Ego.
1: Turabaye ikaze tubipfuriza kandi kubandanya mugira isabato nziza.
0: Murakoze cyane ndaramukije bariko baratukurikirana kandi ndabipfuriza isabato nziza na.
1: Ego murakoze ni Ferdinand sinzi ariko kandi ni kumwe na mugenzanje Jean Marie Vianney ndayiragije hano muri studio.
0: Ego Ferdinand akuramukije ndanaramukije mwene data Jean Marie.
2: Ndakuramukije cyane.
1: Uyu munsi rero nkuko twabandanije tubikurikirana tubivuga wari munsi udasanzwe wo gutanguza irivuga butumwa ry'ijuru rimwe 27 mbega aho mwari muherereye byatanguye gute hanyuma muciye mubwira ko mutubwire hirya no hino nk'umurongozi bw'isata cy'itumatuma nako byifashe gute.
0: Ego uyu munsi nkuko mubivuze twari turamutse dusanguze chef neguro y'ivuga butumwa izomara umwaka wose ni kuvuga guhera muri nyakanga mwaka w'2025 gushika muri nyakanga mwaka w'2027 twebwe tukaba twatanguje chef icyo gikorwa aha mu gisagara cya Bujumbura ku kibanza cyo ku ishuri ryisumbuye bazi nka eteskamenge twari twakoraniye turi abatari bake aho icyo gikorwa cyatewe iteka n'abayobozi batandukanye bo mu gihugu eka mbere n'abakozi b'ubutumwa bwiza mbere n'umuyobozi wa ino y'u Burundi akaba yari muri icyo plan. Ego
1: kubyo rero mwari mwiteze ku bantu mwari mwiteze baje gukoranira muri ico kibanza mbega bo babitabye ku bwinshi byari byifashe gute
0: ikibanza mu byukuri nkuko cyateguwe cyari giteguwe neza ku kwakira abantu bashoboka basaga 12,000 kandi mu byukuri abantu baje uko bagize uburere butandukanye bwari bwatumiriwe muri icyo kibanza maze integuro iratangura nk'uko byari bitunganijwe byari bitegekanijwe yuko muri iyo nteguro kaba akajyo ko gusigura neza atagutegwa ibijyanye n'umugambi w'ivuga butumwa hakoreshejwe itumatuma nako n'ubuhinga ngurukana bumenyi ubona ko ari cyo kibanza uyu munsi abantu benshi bahurirako kandi bashobora kurongeramwo ijambo ry'izigiro. Iyo neguro rero yakozwe nk'uko yategekanijwe uyo mugambi urasigurwa maze warahagarariye igikorwa ni Dr. Bikwa uyo akaba ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'igishata giharanira kurwanya umugera wa SIDA ishengero ry'abadivantiste b'umunsi w'indwi akaba araba cyane cyane uturere dutatu akarere ka mbere ni Afurika hagati n'ubuseruko ako mu ishengero twita ifini akarere ka kabiri ni akarere k'amajepfo kajyanirana na Osea Indie ako mu ishengero twita SID maze n'akandi karere k'uburengero bwa Afurika ako mu ishengero twita WAD. Uyo mushyitsi rero witeka yisunze isomo y'ubutumwa bwiza twibutsa ibyo kugenda tukavuga ubutumwa riboneka muri Mateyo 28 murongo wa 19 gushika ku murongo wa 20 yashoboye kwibutsa abari ngaho yuko Imana buri gihe cyose yamye itanga ubutumwa urunganwe uko rwagiye ruhurundi ko no muri iki gihe cyacu igomba gutanga ubutumwa ijwi ryayo rigayumvikana ku cyaremwe cyose ikiri mu mwiheburo kikongera kikagira ibyizigiro ariko twabonye ko bishoboka gusa hamwe wewe nanjye twese hamwe twotahura yuko ibyo dusabwa kubikora mu ijwi rimwe. Iyo nteguro rero yari nziza cyane yabaye nk'uko twayitegekanije igikeretse ko cyabaye nuko umuhamagaro wari uwo guhamagarira abantu bose kugira uruhara muri iyo nteguro maze bagafata ibikoresho byabo bakabyegurira uhoraho ndavuga za telefone ndavuga imashini nyabwonko ndavuga n'ikindi gikoresho cyose nk'iradiyo cyoshobora kugufasha gutanga ubutumwa tutibagiye imbuga ngurukana bumenyi zitandukanye Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, X eka mbere n'ahandi hose umuhora wose wo gushoboza gushikira abantu abantu rero bitabiriye iyo muhamagaro maze barasengerwa baraheza biyemeza yuko bagiye gukora icyo gikorwa cyakurikiyeho kwabaye gutangiza ubutumwa bw'ibyizigiro bwari bwateguwe muri Union y'u Burundi aho umuntu wese ari ngaho yahamagarirwa gutora telefone yiwe akarungikira ubwo butumwa nibura abantu cumi wari umunsi udasanzwe ariko kandi ni umunsi utangurira urugendo tugiye kumara umwaka wose ducamwo kugira ngo dushikane ibyizigiro ku bantu bari mu mwiheburo
1: uko icyo gikorwa cagenze nibyo twumvise ko kwari gutanguza iryo vuga butumwa riciye muri ibyo bikoresho by'ubuhinga bwa none ubutumwa rero bazoza barashikiriza bazoja baratanga mbega hoba hariho ukuntu bitunganije ku buryo kubera ko nkuko mwamaze kubivuga mu gihe bariko baravuga barashikiriza amajambo bavuze ko umuntu ashobora kuyoberwa nk'ubo ibyo atanga cyangwa agahava atanga ubutumwa budasa n'ibyo twemera mbega hari nk'integuro ihari y'ibikorwa amavideo cyangwa insiguro ngufi ngufi zizoza zirategurwa kugira zihabwe abantu arizo basangiza abandi cyangwa umuntu umwe wese ni wazomenya ibyo anyanyagiza mu bagenzi
0: Andreho Menegata Ferdinand icyo abari ko baradukurikirana bomenya nuko integuro yari itunganije ku rugero rwaho ata muntu akwiye kuzinagirika integuro yari yumviriwe ko maze iritegurirwa kuri uyu munsi wo gutanguza icese hategerezwa kurungikwa ubutumwa bushika kuri butatu aya mango tuvugana bubiri buramaze kurungikwa no kuvuga iki twari dufite urutonde dukorera ko isaha 11 z'agatondo isaha indwi z'umurango hamwe n'isaha y'icumi n'imwe zo ku mugoroba ibyo n'ibiringo byagenywe byari byariyumviriwe ko kandi byakorerwa ko kugira ngo abantu basangize abandi ubwo butumwa rero buri mu kigega cy'ububiko bwa Union y'u Burundi aho irekura ubwo butumwa ku mwanya Union rero y'u Burundi iriko irakora igikorwa cyo kwegeranya ubutumwa budatanzwe izohora iha abizera buri munsi ku munsi ariko ibi ntibivuga ko umwizera adashobora gutunganya nawe ubutumwa bivanye n'icyo Yesu yamukoreye ku buzima bwiwe bivanye n'ijambo ry'Imana asoma buri munsi bivanye n'isengesho asenga n'umwizera arafise akajya n'icyo gituma uyu munsi inshuro igira gatatu dutegerezwa kurungika ubwo butumwa ku bwo twifuriza amahinduka mu buzima bwacu isaha ya 11 bisaba ko umwizera wese arondera ubutumwa bwiwe bwite ariko kandi Union y'u Burundi yarimbiye kubo bigora kubutunganya neza ku buryo bukabakaba mbere n'imitima y'abagiriki maze iraheza itegura ubutumwa n'uyu mugoroba Union y'u Burundi iraza gusangiza abizera bose ubutumwa bwokoresha ariko bitabujije ko nawe ubaye ufite umurongo wifuza gusangiza mugenzawe uwo bikora kuko ku masaha ya 11 umuntu wese arafite ubwo burenganzira bwo gutanga ubutumwa bw'ikimana yamukoreye cyotera uwundi zizigiro ubwo nirwo rutonde ariko inyuma y'aha none hazobandanya iki Union y'u Burundi izohora isohora ubutumwa bumwe buri munsi yisunze urutonde rw'indangagihe yamaze gushira ku mugaragaro
1: hari abantu bariko babaza ibibazo bavuga ati jewe ko nta telefone fise nkaho womengo ivuga butumwa rindi ryahora riba abantu badakoresheje amatelefone nkaho womengo rirahagaze ati rero ubu hashikiriwe ivuga butumwa ry'umuntu afise telefone gute abo nabo rero nakahe kajambo mwababwira
0: akajambo nubwira umuntu ntihagire umuntu yiyumvira yuko itanguzwa icese ry'umugambi witiriwe ijwi rimwe 27 ko ryo barikuyeho uburyo bwo kuvuga ubutumwa bwahoraho oya namba ahubwo rije gufasha abantu gutera imbere babandanirize aho bari bageze twari tumaze kumenyera ivugabutumwa ryo ku mugaragaro ry'umuntu ku wundi ariko kandi tumenye ko no muri iki gihe cya none benshi za miliyaridi ayiri haruro byerekana ngo barenga miliyaridi 5 bose baba ku murongo ngurukana bumenye mbere ngo ku munsi umuntu umwe akoresha umwanya muto akoresha amasaha 2 kuri izo mbuga nico gituma rero umuntu wese nibaza ko arakajya kwiwe ko kubikora neza kugira ngo ibyizigiro bibonekera muri Yesu Kristo bishikire abo bose bari mu mwihebuwe
1: ego aho rero kuri ETS Kamenge hari hakoraniye abantu bari muri misiyoni y'ubumanuko bushira uburengero bw'Burundi mbega mu bindi bibanza bitandukanye hirya no hino mu gihugu c'Burundi naho nyene ibirori byahabereye
0: iyi neguro mwene data yabereye mu gihugu cyose c'Burundi nibyo muri kino gisagara cya Bujumbura bari hano hafi bashoboye gukoranira aha kuri ETS Kamenge ariko ntibibujije ko mu tundi turere tuyigize misiyoni amacengero yacu aherereye nabo batanguje iyo nteguro ku mugaragaro ubona ko yari igamije kwitanga k'umuntu wese atanze igikoresho kiwe n'uburyo bwiwe kugira ngo akorere Yesu muri iki gihe isi iri kirashirana n'ibyayo rero ahantu kumenyesha yuko izindi misiyoni zitasigaye inyuma misiyoni ya Buganda yari ifite ibibanza bitari bike biriko biberamwo ibyo bikorwa aha gusa navuga nk'ikibanza cyo kuri Sahara hariya muri Cibitoke ahari hari intumwa yavuye muri division naho nyene icyo gikorwa cyagenze neza cyane hari n'ahandi muri misiyoni ya Mabayi hari intumwa yavuye muri division ni hariya imabaye ku kibuga naho nyene iyo nteguro yagenze neza ariko se muri misiyoni ya Ngozi gute misiyoni ya Gitega no muri izo zindi misiyoni twari dusanzwe twarungitse intumwa za Union y'u Burundi ndavuga muri misiyoni ya Gitega hariya mu ya Ngozi hariya mu Kayanza hariyo mwene data Aterestash asanzwe ahagarariye igisata cy'ishure ry'isabato amwe n'ibikorwa by'abanyeshengero no kuvugisha ubutumwa ibitabo ariko kandi mwene data Danira akunda akaba yari asanzwe ari hariya muri misiyoni ya Gitega nawe nyene yari ahagarariye icyo gikorwa si ibyo gusa abamenyeshamakuru batandukanye bo ngaho kuri radiyo Agakiza bari mu mihinga itandukanye ya kino gihugu ibi rero kugira ngo wumve yuko igikorwa cyari icy'igihugu cyose
1: twizere ko ari igikorwa gitanguye muzobandanya musigurira abadukurikirana kugira ngo bashobore kumenya uko bazobandanya babyifatamo uko bazobandanya babikora na cyane cyane ko ari ibintu biba bica ku mbuga ngurukana bumenyi kugira ngo n'ubwo butumwa batanga ayo mavideo bategerezwa gukora barakwiye kumenya ko aba atari ibintu birebire cyane rwose ku buryo byo hava birambira bariko barabikurikirana
0: ego ubu butumwa ni ubutumwa busabwa kwitonderwa cyane ni ubutumwa butegerezwa kuba ari bugufi ariko kandi tuzobandanya dutanga umuco nk'uko twanabyemereye abari kuri ETS Kamenge mu bijyanye no gukoresha urubuga Generation Light Mood. Generation Light Mood ni urubuga rw'ishengero ry'abadivantiste b'umunsi w'indwi rufite intumbero yo gufasha abatari bake mu batakaje ibyizigiro kugira ngo bongere bagire akanyarigabo muri Yesu Kristo ibyo rero urwo rubuga ni urubuga rukora nka Facebook ariko rwatunganijwe ku gikorwa gusa kinugarutumwa aho umuntu ashobora kwigira Bibiliya.

umukenyezi w'agaciro. Umukenyezi w'agaciro ni kiganiro gifasha kuzirikana no guhimiriza uruhara umukenyezi mu iterambere ryo mu by'Imana ryo mu rugo n'iry'igihugu.

0: ugenzini kini?
1: Yemwe yemwe, ibyurukundo gupfa n'amayobera pe.
2: Yo! Mbega warumvise ibyashikiye wa mukobwa wa Maria?
0: Mbega waruzi ukuntu Matayo na Maria bobo bikundana?
3: Wifuza kumenya ibyo tumugira amahitamo meza mu gihe cyo guhitamo uwo muzokubakana? Wifuza kumenya umwifato mwiza ubereye umukobwa n'umuhungu bageze mu bigero byo gushinga umuryango? Kurikirana ikiganiro Umugenzi n'ikindi kuri Radio Agakiza ku isoko y'ukuri.